Tromagan tre manden ke le man sali. Bin dongli ye tromagan sil le man. Bonyan ni jigya me yal ka. Al yal jantola. Beni fasiale. Ali sona jabate jere. Tromagan sile. Dobrete. Fasia kole.